0: aja aji solami mo ogo omo kale ojogun ya meka aji boro ni re se lerin
1: ko ni re se o ma aji solami ko ni re se o
0: oko alaga gba mi sile won ba teni wa o aji solan ti mo ba waju tori eni lo ora pakiti ogofa loko ni jojo si o boya ojo kesa logbo tutu